0: togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambor be bada ke de kang ragar dirna wele ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irundu de ga matar na bada har wele mundi ba santo mo murim nogri mi logo talbi kida gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin dan tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kunyo ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalang kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kay mali yuko kay ta wule be be mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asu ni da banla me dumna na hatun be be sala
1: getu sinalu mbiya ko nu bona jemini ay tin
2: tonga
1: I'm coming back.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpon juni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun ye na ri ndi ara lile.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam mo pot bena wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar. Yulung ba saga ne acha ne chula gbana leke ne da ka blatin na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka trna kan ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pro ke ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti sa to do to go da gum na apipi ko pe ngba pa bora ya na che bo bo ngaya anya bo

temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofun fun acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: tenne wigla kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to go tebe anyi nguriye ye fe wo ku ile ba se ke re to go gendere re ne yo ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che che che e ni yo ro ku se be wo ku ile pu ko nu le yo wo ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to perang-perang belasa bu uwi te atak pame anak menek lengke pulo purwar bagenda bagenda kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka til ricevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak fwewi kwe wukunle kasa koro akoro ko fisa vle le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke wule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena bale ogu ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire ogu re dir wo nyare bire do chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe kula iri dawe le mi proguru
1: okay, you know what I mean?
2: Can we try
1: yeah,
2: it?
1: Yeah, they can work with that. Instead of, can we do it again?
3: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
3: Yeah.

0: peace for my country.
1: Togo buga togo bufoka. Madere na mi mina bara orandi hida na bara bara harne mundu. Mundi bambo arbe bara bagi de kang ragar dirna. Wule ragar di torg na be ida mugu bindin na runi irin kere in irundu. Lega matar na bara har wule mundi iba santo mumrimu. Nogri mi logo talvikira gula kirin ana basa bujil kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santra plato padan anu martin padan. Redir mi tepat dan anu kan kargang padan anu luma berungun. Bawa na mimina bertu wada kia kawirana. Kasur wile wada gile bana asang kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti. Kamar na wile wada bu banda ora hidri. Bawa na mimina kapsang kani kapkwam wile wada bu pami. Kalbana hong ni jana bim san dogru kukunyo aruku. Bibirba kalani babe babirbina kalang kena binu bisan. Lebana bawa na mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bombati minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe meni ti tembo na te mbinguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getembo ti to gun an kamini si asugo ni de banla me gun na hatun be sana te binu getu yu

0: peace for my country.
1: Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Wule ragri torg na be ida mu bindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara wule mundi. Basanto mumrim nogrimi log talbkira gora kirin anab sab yel kata kirin aninde bindindran tabatsan saban santrat plato padan martin padan redrimi tabatran an kan kargang padan anan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kapsan kani kapam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogu ku kuyu haruku bibirba kalani babe babirbina kalan ken misal daban ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay mali yiko kay ta wuli be ibe mini ti tim bona te minguna mundu bana ma tu tora ba wona du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni de banla me dugna na hatun.

0: Nasa international. Mbya khona ngibona nje mina. Ayi into
1: ngangizocela.
0: Sorry. Noma ngomunye. Awukethi uzani. Yebo. Noma. Uzin.
2: Ngishumfuze kana umntwana.
0: Kam sibona ukuthi. Ayi, kenwe
2: iphoza kana
0: no. Lalela, lalela, chana ngikhangela. Guys, I'm coming back. Ngisala nje chepu.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notas na gran lume nere siru mi sese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e carite ne kor dek pakau ka ayoko nyere ne kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na ware kung bata karana ware wawal na wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpatan mata so

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin ta nwe man kan fun e ebo ba ne nwe man lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togowa jama'a ikaso ikamanyan netuwa obojapa wakpetu wente punuwa alafyeye. Insa iwi ya poti ye tinyibi bibobungi ti soboron babape inyoye. Biji indiche diche kibeba indiche dilawa adadi. Soboron waduburi biya ikwele ile. Tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwi puni ina akibacho wa iwi puni inyi. Ba da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande. Duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun koni ilobe ki bacho wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo soa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro kiperedi.
2: Aha, togo ana jemu niyulisa ke bangma ke tine na dubwa nina nyay ke kabukane ka nkoko na nisa ke blanyar na pafo milebo ka blanyar nga njam sawo ka njam mwopote bina wii ke pwini na kiyote sa yu pwini ni dal ka nisa ke dapon sokode atakpame na maritima atempura blanpo yar Lili mo sawo kan jamo potbena wi mon kuni lu yot sa wi mon salade na ma na san kara atampon na grand lomé atampo blanyar yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatine na dubo gba ya na cha na lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pul kinye koma sa ke ne trete ka tung ma kumoy mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gumna apipi ko pengwa pwa boraya na che bo bobanga anya boy.

0: lesse kuno nkaro ya kataka kuno nkatana usu ayi kunhuna nisa nukano tala ayi kunhuna nisa ka kuno nkata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim tamana wolin entekle kuno nkaro ya kataka kuno nkata nso ayi kunhinil nalara nkantala ayi kunhinitise ka kuno nkaro ya kataka kuno nkatana akosa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru misse muto namba ayi kunyari ngina sakana ha muto namba na pawe ngina ecari tene kor dakpa kauka ayo nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kumbata karana wara wala na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia awara na wumbatan mata so ni
1: ala fia awara ngia ko ni bona jemini ai
2: I'm coming back.

buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mund mund di bam bo be ba ba ki di kang sa gar di na wi le ra di tor na be i da mu bin din na ru ni irin kere ni ru mund de ga ma tar na ba har wu le mund di ba son to mu re mu no gri mi lo go tal ki da go ra ki rin an na ba sa jil ka ta ki rin an ni de bin din ran ta ba san sa ban santrak plato pa na nu martin pa den re di mi ta ba da na kan kar gang pa den an lu ma ber ngun ba wa na mi na ba to wa da ke ka wura na ka su wule wa da ke le bana san kala ngan mu na ai na basan na kalbala ni ba to wanti kama nan wule wa da bu banda o da hidir ba wa na mi na ka san ka ni ka kwa mu wule wa da bu kwa mi kalbana hong ni jana be san do ko ku har ku bi bir ba kala ni ba be ba bir na kala kan bi ni san da bana ba wa na do mun de ken ka su na wule be ida be imugu te bamba te mi na kai ma de yi ko kai ta wule be ibe mi ti tin bo na tin mi na mun de bana ma tu to ra ba wa na bi mi ida be imugu getem boti to kun an kamini si asu ni da kwan la me dum na na atun bebe sa.

togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atom problem pou yar lili mo sa o kan jam mo pot bina wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atom pon na grand lomé atom problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trna kan ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da kom na api pi ko pe ngba pa bora ya na cha bo gba ba nga ya anya bon

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusa lada. Na ma, sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do gbaya ne acha ne le jo ngam ya bana ne tinna ñu rom gbana kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple tonati sa tro to go da gum na a pipi ko ngba po a bora ya na

0: Al'umman ƙasar Togo, ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gaba ki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tin ne bikla kale gungo ganci ma yin yare ka ko bo mu la to tugu ta ba anyi muriye ya fi wo ku ila ba sabu ka rutugo gindare ran ya ku tu boya kwa ta wulu tula ki cece ki cece ini yoro ku ba sabu wo ku yi puko nule yo wo ku yi la ba sabu ka ya san wata bo yi ka ta sisan ka wula fi tu fa ke sana ke primata te lu juba ta mu ni ku ru ru juba ta mu ne juba wo to pra prang bela sabu o kui te atapa me anak mana kelengke pulo purwar berkenda berkenda kola sokode mana kelengke pulo dapanggu mana kelengke koka tilri cewie mana kelengke pulo mata mele etini ne ika felak febi kue bukun le kasa kura kura kofi sabu le sabu o kui sa kalola nye ufale ketai tega ule fekara mana kelengke pulo mulu me muye mana bale o kui la ber ke motu mui ya waro le melek bengke tu buwe la nyare vire o kure dir buwe nyare vire lo chungulu wewe sa uluru abai mana farwe wadai.

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ka trne ka na ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ka nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ka ko ngba po a bora ya na na che bo bo
1: go za ma ba kal mi som do bna ga na bi ni so bo lu ne ba li ye bo to go ya de moda nono alwat dalaz zebete mi sobolana le de umbu bugarum dindima na bleda ke jila dindimi ekbo haser vena gane ke dege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni tv holuda agitida dindimi na lende bo haser vena gane ke dege kunele ni lurungu nguli ni tuzu fe de o karo holuda gitida ni lumetida agitida alwat ndubarum de gitida ulluni ndida gakal laraki hilizi zepoga deu sobolane ele rok dake ya tiki ngug galola ramba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potgoe pala gibla bane no yusulu ne ndi onyotel rokote ya tumno dala fitumin de nyotne ne ene bda ruba ruwina sobolu ne baliye potgoe adege kande ureo sing ne potgo no hodi tenu ngi tumno da ala pia sobor kande ureo sing ne potgo don tomdone minisi weyjon ne tumno dala fitumeyo ene isuruya madame non est positionnée.

0: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo Begba, Anglon Sinta Wema Kanfue, Ebobane Wema Londi Beti Kanyari Atualakba Meloe Akofue. Bowa waneni egbagbe mbi adire fwene kagba atualakba. Okmanjuni elon la bone yesemoe. Mbe akofo fwen atualakba mbe bogba. Kasuna be atualakba na chaobo arwe poni iba koma mwe. Nkoe tindi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
1: Dancer on the beat.

0: Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhì nhá rà kê kô bò mù lê tù tù gù tà vè. À nhì ngũ rì yè phê ngũ kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yò kù tù bò vè. Kwè tè wù lù tù lè kì chè chè yè nì yò rò kù vè sè vè ngũ kù yì pù kò nù lè. Yò ngũ kù yì lè vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèng kè wù lè phê tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jùbè tè mù nè kù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram pram. Bila sebu uu kui te atakpa me anake menek lengke pulo puruar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa kuroa kuroa kofi sabele le sebu uu kui sa kalola neye ufale keta iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke du bo we la nyare bire wo kure dir bo wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we o la iri la we le bo
1: togo juko mu do ti o do ti ke o e tona agbeto vi so ti ke si do le le logbo e do taru o ako su do aku ti pe lon ku video la mesen o gbole kata cha me kolo yi ha do wa towo o so afolo te inu nwana juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali watu akwo me le kareka ya hlagbeto okwanya mudo le nisi amerika ho nomi ile nkeke vivwa deno zaliki ule tila vayi nkeke ama detola no afo ule tile kwe ti me mile watu ame hle to watu akwe duo me le kareka ya hlami kodu godu to waso kupon chini wo mavi aso nomi kupon lo yana non mu dale niti mi a ho kolo fini mi ave khwelo izi mi a kwele mi a solon lo kolo ame khokho nwide asono ame hle to ono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo me kolo irado ato.